Basi pemi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sangana na biso pona kokumi san zambe. Tozali nespengo mingi, koyamba bino na katia milulo yo pona kokumi sa Yesu. Ya solo kokumi san zambe pesa ransa ina mitema. Mpe e petia kamili mona biso pepele na katia motema nzambe. Kokumi san zambe, na lo sambo, ezali lokola ma papu mi bale andeke kome ma biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, oh yo zoloba, na onga na zoloba. Monoko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe, oh ayo karape alobaka. Yango na na osengano, telema kumi san zambe. Biteni ebele, minoko ebele, bikolo ndenge na ndenge, men nzambe azaka moko. Tatana biso banso. Yango wana, nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembe lai. Pe e bongo laka mokili. Mbongo la mokili, pe ya bomo ina biso, e yaka na ndenge biso tokumi san zambe. Yango wana ostenga na yo, bisiko zali, telema, beta maboko, kumi san zambe no, tatola ye. Aleluya!